overdino. Royalin ang mic sa kiyak titikatak tuta na ligiyat din no. Pigan ang inaksaw sungum miyok no tanik pikatitaron ng nivo. Pigyalong mita. Akaw giyang norluti. Nalaluti upalun ni isifarluti. Tunui, tukiliak titiak lugo. Agkati, kasutil lugi.

atuin na ulit ako. Sa kung ilang luti, sa kung ngi kumagubi. Anak sa ter luti. Sukay tumik ni luti. Sukay tumik supor luti. Sukay tumik ni luti. Sukay tumik supor luti. Sukay tumik ni luti.